te ta le ku la vi. He, la ho ya te a vi mo cha ha ni. A mu mu vo la pa ni ko, a ki ha le tu ka no ta ko mo tsa la tu xia. Nga na si le tu a si la vi. Cho mo ya si se vi pa me ta ni ta ko, a tu ma te chi ha le tu mo tsa la tu ni na. Na ha ni a do koi na pi ma na le. O lo ko ma si vi. La hu ya de jie chi ke o li jiu a tu wa mo ga ma ko zi le ga na lu ma di viao a fu chou ma bi do ka ta yin to la ga me ga chi le de ta le to chi xie de le ku la vi to ta to la be zi ko ko lo ma de jiu ha ni ma xi chi nu no de ha la yu via La hu ming ge ve mo ko ni ni le ve pe zi o jui la ga cho ko xi to yo bu ve ya ke li de ko to cho he ha le bu ja ve nga te ji yu u ya kha kha chue mo ve ti ni ko ja o ko nga cho ti ni po he tu cho ga pe zi ve o bu ta ma ga mo pe zi te pa lu bu tu cha ve o bu o ha ta ma ga mo chi te khu pe zi ko ko la o te ga ka le nga lo ma ta ta a pu ta ku pi ve a pu ku cha nya nya ve a pu nga ve la ka tha tha ta le ku ve ya o ta ki ni ha da la ko pe zi ga ko pe ha la vi yu ya ni no tha ka ve ga mo zi la tu yu chi ke ku vi tha na xi le nga lo ta vi ti yu lo lem ni sha wo ko no ga che ke ti ya la hu mi go ve mu mi ge thu ni sha ja te yu ni ha la ko kha go lo go ke mu ni su la te ya mu le ko ve mu ga si e pwe kha ja kha ji va mu che o e mu ho mu ha la ko va pa ko su su chu pa pe pa so ko Ha ke sha la bi ga chu bi ni xi ni hu to jo he ni sha ma hi Ha ko cho he o de ja bi mu ko no no mu yue de jo lo lo wo chi da bi ke li yu Ha ja kha ji lo kai ga ko ko Ha u so ko o ka nu ju lu ko bu se ga ga Ha ko ja de ja ha ko ku te ga ga to Lì khô thà vì mượn vì ổ mù lù tì mù chì à vì khí lì khá xù xù ế yù. Chì khí thà ổ nù vì khô gà tì yà gò gà hà là. Khá dà chù bào vì sư sư khô. Zì kè bè zì gù hà là. Chà ta cô sợ sợ khô bé chứ tí mù lú bù hờ la hà la. Để cho hát và chè khô sợ bước khô gà bé chứ tí nhẹ phụ bí bờ. Yô hờ ca mừ vi cô ca mừ. Tí gà gà dù đã chê vi cô gà dù đã chê. Hẹ bước khô vi xô ngạ mà ngạ gà thư cho giá khí liền lì gư bước vi à lò. Tí khê lì lì gà mộ cô nhí ế ổ xê mà nô. Si no ma ke li ka shu shu e yu Si jie ko ju po bu ki bu la Ya mi ha ka ki ka no chia vi ke li yu Di jo ha ga Ka ya ka ji ka u ka me O na hi po ga to Be zi di e che bi bu Ko go lo vi la hu mi gu Di jo ha ki wu yi su su go la la o Kho lo da, kha lo da vi thu, o ha xe da vi khí li yu. Chita ga mo le a pu cha xe ga ha le vi thu ane ya khí li. Kha kho vi ane ya khu ta xe da le, no ku jie ho vi o to mao chi da le no mu ka khí ha la.